0: Mornings of Josie.
1: 6 minutes before the hour 17th on Amoro 011, the Pulse of Josie. Yegiona, the afternoon take over. Romero Pelor Nanole, Elena Walla Rolle, Sana Sanelo, Letta, every day, Monday, Vitala San, Rera Tafela, Iria Vitella, Iria Vosilela, Bilovina Blufitile. Se kutlwana sela sa rena sela sa mmamoratho sa re nyakišeng ka mogwele gore dilo ebile tše dintšhinyana ka gona kudu mola re ileng ra ba ra phasamišega gannyane fela empa a gona taba re tlo o boya re bele sona gape se kutlwelana sela sa rena sela se se botsana sa are keng re thušeng ke se le gore re tla ba re na le sona jale le jale le jale gona mo go 011 the Pulse of Josie gomme tše ka moka tše di a diragala gona mo tšatšina le kgono ke la bohlano magagešo ke letšatši la lesomešupa fela July 2026 le tloga le kwele gabotse thui gore ka molago la Alex Altrack Sports Center go tla ba go diragalang tšatši la go sasa mo e le gore gona pele go falaletše ba le ba lebotho la naga ya Afrika Borwa SANDF le gore ba šetše ba le gona ka mola le ba SAPS ba tla ba ba kopane le ba bangwe gape ba e le gore ke ba diragatše gomme go tla go tlo ipshina le rena tšatšing la go sasa kudu ge re tla be re keteka letšatši lela la Mandela jale bona re nyakišeng re tlo buša re bea le yona gape ka mantaga ge rata fela seripagare sa metsotso go tšwa iring ya boraro 3:30 jale ga jale metsotso fela ke mehlano fela re napile re amola iring ela ya bohlano gomme ka iri ya bohlano re tla ba re amogela gašo ya ditaba ka AD Makitela morago ga fao re tla ba re tsena ka mola re re ke weekend vibes na di tla ba diwa kae na o tla bo le kae na la bona le bomang ebile go sasa ke nagana ga botse gore ke bonus gobane re tla ba re keteka le letšatši la matswalo la Nelson Rolihlahla Mandela jale ke dumela gore e tla ba e le a mega weekend jale wena o tlo dira fela se mo mogaleng wa gago tlo re ngwalela fela molaetša ka mo nomorong ya rena ya 0751329986 gomme wa re botsa gore wena o tla ba o le kae o keteka le bomang mmogo le ba e le gore ke letšatši la bona la matswalo ba tswala le ba belegwa le tata Rolihlahla Nelson Mandela le yena kana re ngwalela molae le wena kana wa re ngwalela molae tsa fa wa re botsa gore wena o lakaletsa mang e le go robelega ka letšatši la di 18 July jwale ka ge o sasa e le letšatši la meketeko re tla ba re le mmogo re na le wena wena dula fela se shute se ya le moeng sa gago ke na pele ke le amogele ka moka ka gare ga difatanaga tša lena mo e le gore le otlela le gona ga jwalo le tswa mešomong ya lena ka go fapafapana ditlhogo di a opa ya di buile gare ga beke go tlogela mantaga go fitlha le kgono ga se papadi is not is ni pap and flays ni empa re ke dumela ga botse gore ro fitlha magaeng a rena re bolokegile ro fitlha malapeng a rena re bolokegile gomme re tla ra keteka meketeko ya weekend ka lethabo le mabose a makatšang se segolo ke gore wena fela ka mo mebileng a re latele molawana ola wa following distance gomme ebe yona the golden rule re seke be ra ba ra phasamišana re se ka ba ra phasamišega ebile re boloke maphelo a batho ba e le gore re otlela le bona ka mo mebileng.

0: Melao e metjha e tla ama basele ba rekang matlo kwa mona Afrika Borwa, a thitse dintse o tla di utlwa ke tse amanang le process e ileng ya rekisa kabelo ya yona ya ho qetela ho Delivery Hero. Tsena le tse ding o tla di fumana horeng e latelang.
1: 011 Radio News.

0: Yo, everybody.
1: This is
2: 011 Radio. Radio.
3: All right, here we go.
2: Moving to the beat of your heart. This is the pulse of Josie.
4: Kiona 011 Radio, the Piles of Jose Morati le motšhela di molatedi gae ka pakae mo ke nete o ka ba go o buletse salmo sa go selo gona ke re bona nako iri le motsotso ke tsona tshe re ba re di emetse ka kgwedi e botse botse kgwedi e o re ke tika go yona kgwedi e madiba ka le tjatji shile ba re ke la le some le metsu e shipile le khono le bona 17 July 2026 la botlhane le botse botse molerong re bona gashoshi e buile gape le gotla gashol la sia le moya mo live lo re ke moka be ke tshe pedi ka moka le tile la nhloka barati le bathile ba re ba nna ma iukai se thaga se tshwere se se se buile bana ba sepata go mokereng dula mfa se molepo nna le lena re tle re tlo ba le gashu e botse botse ya mino show ba re batho ba modimo ba re mino show ko re o tloetse ba re go tsebe kwa ka re ke mino go tshetsa manyalo re u bina go duka kwa bopedika ke re kae ka pakae ke nete mo o ka ba go o buletse selemo sa go le gona se batla kgomo ntumelle ke re ga ke emisha di atla tsa di show ke a per di atla ke a per di atla fo ma di atla ntse ga ke re kae ka pakae dinaga ka moka mo le ka ba go le tsheletse le gona ke re dumela wena Western Cape dumela wena Eastern Cape dumela wena Northern Cape o dumela wena Northwest dumela wena Mpumalanga dumela wena kwa KZN o dumela wena Free State dumela wena Limpopo nna ke le letsogana la go tswaka kwa mokopaneng mo kopantsha ditšheba paka mpeke marulaneng ke mo le gore ke tswa ke le gona ke re dumela wena Gauteng motse moila koma nna ke o fa gashwe botse botse ke le ka mo number 42 Andre Street ke mo one back nna ke ma ike se thaga ke se tsore se segolo sa mo le go tlagatshwela selemoya ba bantsi ba ba reke ngaka ke bishop ke a bishwe di pura pura ke a nyadisha ke napile ke go tsheletsa batho re manyalong re a dula go lo baba go se go botse bana ba shurumelang kae ka pakae ke nnete mo selemoya le sibuletse ke re ai ai go sa sa re a gorosha hey wa tsiba mo ngwageng ka moka ngwago ka moka a gona kgwedi re emela go swana le yona kgwedi re le mo godimo ga yona ke re mo le gore ke moka le kgono le ba re ke ga ba re ngwana ga a lenyane ya ke ga mantšha o tlogele phatlhadišale le me o tupa mešika mo o tupa mešika mo le kgono le ka kwa site ya ka ga sekhukhune ka kwa di bo Bakersfort ba laela meloto bana ba se bata kgomo ka ba bina dikoša tša bona ba re go sasa gona bolala ba robetse mepeteng ya bona mola ke moka ba kile ba tšea kano ba re rena re tla ya ra o thopa bonna rena re tla ya ra o thopa bosadi bana ba se bata kgomo ditulo ka moka ka go fapafapana go sasa ke moka mo re bonang gore ba aloga hei go sasa ke gama ena e re kele botseng Durban July go sasa kabe le Durban July ka kwa Limpopo yes hei go sasa ke gama tša o tlogela phatlha dišale le beng bana bešong dumelelang ka mo Limpopo ka bo ka mokana ka la dinaga mo letheletšeng le ka kua gantebe le ka kua le gona re bone gore ke nnete ba gorosha o tsebe koma ka kua gantebele ke koma e le goreng e tswa ka morago ga mengwaga ye hlano fela ka kwa Limpopo ka ngwaga ka ngwaga re John le Kate bona o sa re o thiba ka mo re bula ka mo bana ba se bata kgomo nna le ntheletše le le kae nna wena o mo kae o kwete ka le lefe go sasa nomoroše ya legotlagašola sealemoya ke re mpoledišeng mpoledišeng bana bešong ke nna wa gabo le na ebile a ke na go fetoga yona ke 075 132 9986 ke re mpoyapoyeng lena mane diphoofolo tša go fapafapana ke ngwana a bolena ke wa gabo lena letsoko ke tlotse ke re kae ka paka ya molelong gona ke re go sasa we yona yo yo o bona hei wa tseba ke mo re kwang gore ba re go ba mopedi ke maemo wa bona ge šetse go le ka mokgwago bego ka gona bana bešong ke mo rereng go ba mopedi ke maemo bona re tengwaya ka lekomane ka magetleng hei ya ka mokgwa ke thagetšego ka gona ke tloga ke lemisitše bana bešong beke tše pedi ka moka se papadi ke kole go ka re ke na le ngwaga ke sa bolele ke sa boledišane le barati le bathiletše ba ka molego o tlagašolela sealemoya hey matsatsi a maikhutso ke ana o bue be re sa ile hema re le gona ka kua Limpopo mo le rekile gare re lokisetsa gore go sasa ga o diragala go flow kwa gala man re dila gore go flow kwa gala gore banna we lena le tsebe monate o le goreng re mo godimo ga ona go tloga go sasa 011 radio the piles of jews ke nnete ke sealemoe se le goreng o se theleditse wena morati le mothiletse ka nnete nna ke ma em ke sethaga ke setswere se segolo sa sealemoya ga gona wa go tshwana le nna I'm the one and only the handsome radio presenter ga ke e bolela ka sejatlhapi ke le dumediseng ka mokana ga lena bana bešong bao le ntshwereng ka mafaratlhatlheng mafritos ke go bona ngwana mma molatedi wa ka metlha ke bona wena pekisu e le ga gare halo ma e ke re ngwana sebata kgomo re tlo iketla a re bona ba botse gore Limpopo go tloga go sasa Limpopo ke country le dikoele taba tse ga di bolele ke nna ke mka di bolela ke ena mafritos jale re tlo tseya gašo e nna para e tlaralatša kemka kore kemka eno tlaralala go di kwagala gore go diagala jwang go sa diragale ka mogo go diagalang ka gona gona le legala le lengwe shele ke rekele ka gore ke le potapote ka mo ga lena ke go dia ka mogo ke le go potse ba re monna ga ke atla dula gorong e sia ya baneng go thwe mosadi ga pipitsa tsa gorong Isaiah basadi ba re shung taba ke tiri botse ke tsana tshe uwe tshe le reng nalele nna re tlo iketla fela ka minimum nate wa go sha tshamangalo gore ke ga mantsha o tlogele phatla di shalele beng ke bona mammo ga e se yena moloko a etla moloko tsha manyalo ke ne go mutshe tshe beng ya gago e le ga tlobela le wena re bona jwala shibu re botetele ka kwa bopedi ka kwa re tlogele re netefatsa gore re bohlohlile go sasa re a bonwa ba pedi le gona na.

Yes, kamu kana le na le go dilembeke ka moka le ba le go lang go sasa le Matiba Mandela ke re go lena ke re modimo mo sa modimo mo gao mo kudimo go tswele botlhogo a le go dishe so le so le so modimo a le feka mo kana ga tsona tseo le di hlokang ba ba shung taba kholoshi ye ile gore ke nnete ke na ka go le tsebisa yona ye le re motlhomong ra le tsebe ke bone ebile ke go shisha gore gona ka kwa ZB Fun Corner go sasa re bone e le ge go na le maswanedi ao a tlobago a direga ke reng na ke reng ga ke nyaka go bolela taba tse di sa tswe gabotse ke nyaka go di buya gabotse gore di kwagale di tloge di kwagala ga botse kere go sasa ka kwa ZB Fun Corner re bone gore ke nnete le bona ba eme ka maoto ba re 67 minutes ye re tlabeng go kitikiwa letšatši le la Madiba bona ba re e tlang bana ba sebata kgomo tlabe ka kua ba apeetse ba tlhoke ba e le goreng ba tlhoka tlabe ba apeetse ba le ba go tlhoka bodulo di-homeless ba le re na le go ba bitsa ka mabitso a le gore nka seke ka a bitsa mo moyeng ke kana wa le bitsa ka kwa bana ba sebata kgomo o re sebedi ele Fun Corner e tlabe e keteka letšatši le la Madiba 67 minutes tlabe ba e fa batho dijo magala ka ko tlae ba apeile ka bitsa tse dikgologolo mo e le gore ke nnete bana ba sebata kgomo lena ba le robalang ka ma-preaching lena bao ke moka le robalago lena bao le tlhokago dintlo lena ba lena le go dintlo le tlhokago seo le ka tlago la seja ke kana wa lebitsa bana ba sebata kgomo go sasa gona ka kwa ZB Fun Corner gona ka kwa Winnie Mandela Zone 3 opposite ya library mola re binang gona ditepe ka mehla tlabe ba lefa tja go ja magalagala a apile ka pitsa tse dikgolo le bao ke moka a tlabe a kopa kopane o le bona gane wena motheletše ke moka o ratang go fa ka letsogo tsogela gona ka kua ga ke kana o ikopantšhe le bona gore na ga re ba fa sopo wena o ka tla ba fa eng ebile ba re tle ba fepa barati le batheletše ka mmino fela wa magala mmino wa koša tša manyalo e re ke dieso ke go koše gore tlabe re binela ofe mmino sa e le ge ke kana a re e wele ya wambeu e tlang bana ba sebata kgomo e tle le iketleng le rena ka kua e tlabe re keteka tšatši la Mandela re ba hloke re ba tameleng bana ba sebata kgomo a se ka go rata ka lena go ba le hloka e re ka bekelela gore modimo a rometse mosamare ya kgaogelo e tlang ka ZB Fun Corner le tle le iketleng ka tša go ja gona ka kua Winnie Mandela Zone 3 ke bana ba sebata kgomo ba re e tlang ya wa lempe.

ke mang ga se yena Winnie the Queen, Winnie Chamanyalo a etla tsebenyago le yena a re bonang le nna re rata gore dikgwari dibini dibinedi jaaka kua go tswa ga mokopane ba re di atamiša di a kokota di tsena gona ka kua ZB Fun Corner monneng a re ke re koko tameng tameng tameng bana ba sebata kgomo ke Winnie the Queen ya ba le sa mo tsebeng ga re bengane ngwe go ema ka mokgwa emeng ka gonare a ka re ke a bina o tla ba re ga ešo ke kae mo e le rong ka ra gona batho go lokile go lekane bana bešong re dia ka mokgore diang ka gona gašo ke yana ye ya mafelelo mo le goreng napile re gata re re ga rena bonyatši ke leboga ke leboga ke leboga ke leboga thekgo yeo ka metlhale ka matšatši le mfang yona bana bešong ke nyako re ya ke dia ka mokgo ke diang ka gona ke re se ripa ke sona sa mafelelo sa gašo ye botsebotse yana e le e tsebang lefase ka mokana ga lena lefase ka go otlologa ga yona ba re ke lekgotla gašo la sealemoya ntho e re leng godimo ga yona ye ke N1 nna le lena re fepana fela ka mmino monate nate mmino šo wa go se tene mmino šo wa go se tene re ne šetše re go binela re thabile re ke mmino wa koša tša manyalo kae kapa kae mo ke nnete o le gare o sane le nna ke a leboga ke a leboga ke a leboga ke a leboga.